마을이어라. 에바카타 우루왕아테 모잉아테 파리키 우아랑아토 누와츠키 부타와키어 쿠치뿐아에키 마이네이 헤투투와 헤토토 헤헤 모잉아라 우카와카와 누쿠누쿠치아이아테 탕아타키라하키 야와테아 헬로홍아 모잉아타아가타 치카치카 쿠마쿠마마타와카 히룽아이테마라이 로타기테 피피룽아이테랑이 우와우와 우와우와 우와우와 카이타쿠와리키누이 카이코네츠 마타쿠루와나 마타츠와파누이 모테리노항아가 마테후루아테와 테네이라토이위앙아치야와 에카와야히아마이네이 야쿠로히리니테네이와 Oiatena kari no ki tua o pairau. Oiatena whakatutu hia nei ngā whare. Maha, kua hora pakato tia nei te motu whānui. Kei taku ariki. I te ata. Kanoho māua ko tōna ta māhine. Ia ti aroha. I mua i te aroaro te kāwana. Whakatakuto hia mai nei ngā kōrero. Akoro, e pāhana ki tērā o ngā ture whakaraweke hei nei ngā whakatau ngā tiriti. Ia rā ko te Conservation Amendment Bill. Kia roha mai, e hua mā, e ara tēnei te kōrero tōranga pūkawai hoake we nā kōrero morāwini. Engari rā ia, ia māua ko ati aroha, whakatakuto hia mai nei ngā kōrero o ngā tiawa ko whakarake hia nei, ia korohiri ni iroto i tērā o ngā hui. Nā tēnā o ngā kāwana, e hiahia nei te tāhai nei, i te mana teihi te wehi, haunga i runga i a ngā tiawa, engari i runga i a tāta katoa. Nā te tāiau e paiheretia nei tātou, i a tātou, ki wā tātou nā whenua, wā tātou nā waitukukiri. We nā tenga ko whakāra ke hia nei tēnā o ngā kōrero, whakamaharatia nei a korohirini ko i a tēnā, i homaitia nei o nā kōrero. Tuku iho, kia mātou o nā mokopuna. Nō reira tēnei te tangi hia, iāia, tēnei te kawe mai nei iāia. Anau nei ngā mate, tuā tini tini, o ngā wai tukukiri o te rangi taiki, o whakatāne o te awa te atua, o rini, ka paiheretia nei ia waikato e tere nei. Nō reira kai akura ngātira, waikato tainui mihi maira. Mihi maira kia mātou, o mātātua whānui. Ngā iwi katoa kwa tau mai nei, ki te kawe mai nei wa mātou na mare. A, mate, ka whaiwhai ake rā, i ngā tauira. O tira kia putorawa rā te kōrero, ia nei rā ko te pahipoto kawe hia mai nei ia koro, a te pahipoto. Kia ka wārā we tahi waku whāe te tūtū hia nei, te timata hia nei waku waiata. Nō reira kātia ki konei, te ariki nui tēnei kamihi atu, te wharekā hui ariki nui tonu, tēnā koutou, kai akurangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātakatoa.

나 고만 왔다나 같이 지러 기다려라 이가 부라이다이와 고마 주와 주뿐나 응아 꾸리 내꺼 따라섰다 라쿠타쿠야타나 라타야추라 기타토카 지리카와 두고이 파카타키아이 라타타타 주뿐나 아빠누이 라 아키노모이루와 아쿠아우히 오히 오히 테토이 카파카야 노 테토카 지리카와 Oina pea haiti matanga ko arero. Ra he tai manu nunu ana kwa uhia mai. Kirunga kia tātau. Kirunga anō kia hau. Kia tau ranga muan. I tai nai tau. Ta huhua o ngā mate. Ngā mate tau chini chini tau mano mano. He roi mata te kai. Tika ana ko nā ko arera. Ra ko tau ranga chini mate. Ko tau ranga tangi rau tēnei e tangi hia. E tangi hea, e tangi hea te aroha ki runga ki a koe kai taku ari kinui. Uchira ki runga ki a tūranga wai wai marae, te tūranga wai wai o te motu. Te tūranga wai wai o ngā tini mate o te wai tenei wā tonu. Ara ka tangi hea ngā tahi ai tātau ka tai tēnei rangi tonu. Marere te pai tapu o tūranga wai wai. Kai tangu ari ki nui. Wai kata tani wharau. Anei ko ngā tini mate a tauranga moana. Ko tauranga paku kore tēnei watonu, tēnei kotai. Hangai pū e nei o ngā mate ki a koe. Kia koutau anō hoki. Ka tīkina anō. I te pakeke nei, tō tau a kuia. A pare ngā mihi. Tēnei kua kawea mai. Ngō me tōna pāhara keke. Ngai tehi o ngā ti hētai nei. E tangi atu nei. E tangi atu nei. E tangi atu nei ki ai. Kuia kōrua ko kēmpā anō tēnā. O James Joseph Burrell tēnā te krau. Inari tēnei tau. Kuia anō me tōna mokopuna James Joseph Burrell anō tēnā. Kua riro atu ki te pō. Rātō tāua kui a māora tēnei. Kua hoki anō mai ki tōna tūranga waiwai. Rāme tīti o ngā tirangi nui o ngai tamarāwa hana hoki. Tēnei e tangi atu ki aia. Te mokopuna te uri. Rau ngā toko heke iho anō. Ia maharāe. Anei, tōna uri tēnei. Ko tai mai, ko tai mai. E tangi ki anō ki ai. Te wāhanga anō ki a tāu anō e waikato. Rā, te kui a rā ki a bere tu kau kau. Nō rire tēnei a maua maunga e tangi atu nei ki a tāu piri maunga i tēnei watonu. A ka hoki anō ki te maunga rā maua. Me ngā kōrero, me ngā mihi, me ngā kōrero, whakamāno anō. I o tātou tini mate o tira, i te toko ono rā. Ko tanu mea ki te pūtake o te maunga rā o mauau. Horo nuku mai te whenua. Horo horo ake nei. Me te toko rua anō ki tō tāu pā, ki te whāro. Koina ko te horo anō ko whenua anō ko tanu mea anō rātau ki raro rā. Horo atau ki raro. Ki raro i te pātō tāu a tūpuna. I reira i te puai a rā ko iwi pūpū ko ihu parapura. I rā ka aputa kā o rā ko rangi nui atu nei ko ka hununu anō tēnā. Tā ki tumu anō. Tēnei e tangi atu nei ki ona tini mate. Koe anō pia rā. Ka mai hō rātau ki a rātau a rā, kei raro i te mahau. Tā rea rea mahau i tiki tiki ātara. Ka te kina anō ko nā kawā, te whai urunga anō a rātau a. Ka wa tēnei ka mauru te tohu ki te areara ngā o hene nui te pō. Nā ngā kuru kuru e kari a i te upoko tapua mahau i tiki

Pi kali kali ai ngata re gei huki te ke ori te ia uri. Hei runga hei raro. Hata i ambai. Kume ambai. Ki te ulunga. Ki te moenga. Ki te takata ranga i takata i te wa. Hau kamate, kamate. Hau kamate, kamate. Wā tēnei te tangata puhuru. Uru nāna i tiki mai whakapiti. Hupa ne, hupa. Wā hupa ne, kaupa ne, piti te. Wā he ahara. Wā he mahi maru ngai te mara e tu. Wā eko te tu i eko. Ngā mata waka e wawuru nei. Ko te kingi tanga e wawuru nei. Ki raro. Tāne mbā, huri hia. Tukua. Wahine mba, rarangi tua tōri, tukua!